0: le seru olola mo o
1: o ke laye mi wa o
2: mo dupe lowo olorun ipe ori oke ijo ti won kokko da ori oke ile mo ko awon omo mi wa sibi obirin meji baba wa nso wi pe awon omo yi pe won o gba visa Canada so mo se ka omo yen sibi awon obirin meji ni won ma ko ni na lori oke bi awon mejeji kan o ti mari ele to mari yen bi won se fun ni visa niyan igba ti won kokko fun won fun ni UK 5 years mo wa so pe nti baba ori oke so ko yi olohun chanu mi toro to foko e na Canada won fun won fun 10 years bo se pada lo niyan olohun de fun ni visa 10 years ti Canada.
3: Hallelujah.
4: Ewa.
3: Amelo ni won.
2: Awon obirin meji, wa ma joko si bi be yen. E wa so fun mi wi pe awon omo yi, awon mejeji yen, wi pe Canada ni won ma lo pe ton ma fe to visa.
3: Okay, awon ton jora awon ba ti mo pe fun lojo yen.
2: Be ni sir.
3: Pe won lo Canada.
2: Be ni sir.
3: Ti mo ni won distract mi
2: bo lojo. Be ni sir.
3: Pe punishment ti won ni ka ma lo Canada.
2: Be ni sir. So awon o ikonu won o gba visa Canada 10 years. First born mi iyan ti e ohun enikoko de o kan sanwo last tori 400 level lo bo si eni e de o se o de clear gbogbo owo school to ma

ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile sanmi baba si oni mo ki yin o daddy mommy mo ki yin baba mo ki yin mama mo ki yin mo de tun dupe lowo gbogbo eyin eniyan olorun ara mi olufẹ ni gbogbo agbalaye lati canada us switzerland london tetin kimi titi to fi de kiloruko iya to kokon pe mi yi na mo ki gbogbo yin pata laiku eyo ko soso ati mama ti won pe ni amsterdam e se o mo de ki gbogbo yin ara mi olufẹ ni ilu nigeria ilu to n so fun wara fun oyin gbogbo eyin ti ajo n gbadua lojojumo e se mo dupe gidigidigidigidi 13 kimi happy birthday agbadua loni n si sure fun yin mo de dupe lowo eyin ti e ti n sendi ki loruko e n je gift ati owo birthday loruko jesu yo dara fun yin orin na la ko laaro yi n si fi pari re sure fun yin mo tun ki gbogbo eyin eniyan olorun ta jo gbadua ni ilu mushin oni mushin ajina ni onile gogoro bus stop idera cinema hall nibi ta ti gbadua ni friday to koja gbogbo ala mo pe every second friday ni friday keji lososu o koja be mo dupe o mo dupe gbogbo ala nsojo bi gbogbo en te n ba mi yo loni mo dupe loruko jesu won pe yin loruko tutu.

emire o rotimi ile somi woli ta ran si gbogbo agbaye ni akoko yi omo Albert ile somi doctor late doctor Albert ile somi ni ilu ijero omuo ekiti omo yaya osogun yagayaga omo belokosobi omo so gbeje lobirin omo yaya osogun yagayaga okore labi mi ni ijero omuo ekiti mo dupe o wi pe olorun fi odun kan kun odun mi loni mo dupe gidigidi gan bakan na gbogbo eyin ti e nba mi yo ti e nba mi dupe mo dupe gbogbo eyin radio station lorilede Nigeria patapata gbogbo eyin te kimi te kimi emi ka o agbara olorun nitori pe aimoye awon ti aimoye awon ti o fe mo ojo oni ti won o si mo emi na ko agbara olorun ni ese mo dupe gidigidi gan ti ati ri mama kan ni mama send the 1000 naira number pe tori mo ti si ero ibani soro temi ti kara mi le latana tori awon to ba fe kimi ni mama ba send the 1000 pe baba woli e gbadua fun mi ini lojo bi yin e fi sure fun mi ki ogun awon omo mi na o la agbaye ja koda mo gbadua fun mama ibe ni pe mi o gbaru eri ni e wo mama yen ni 1000 bi ta won kan tin fun wa ni 100 1 million 50 10 2000 sugbon ya yi so pe nkan to ni niyan koda ngba ti kadi mama ton mo tun pe won pada mo gbadua yo dara fun yin eyin te de pe pa te ni e pe mi e get mi ma fi number mi nle losin gbogbo eyin te ti se mi lore e so oruko te fi send nkan te send si mi ma gbadua fun yin number yen re 0806 231 3555 egbele kan si 0806 231 3555 oruko mi na ni woli oluwa rotimi ile somi joseph omo won lo mu ekiti oni jero okore omo yaya osogun yagayaga omo jero agbogbo omo ariku masa omo arija ma jewenu omo ogun wa omo ogun wo omo lobi firin gbodi omo bapa osi bapa otun le e ri bi mi tin kira mi to ba di friday iya mi si nbe laye baba ni osi momo koriki eyin te ri won ri e foju kan won nbo lati le ti se na ilu isaga olomu ni o gbogbo eyin ti ati jo ngbadua ti mo sure fun yin ni ojojumo ta jo ngbadua ore ofe kan ati ore te le se fun mi ni pe ka jo ho ka jo yo ni ojo friday o ka jo ho ka jo yo bo ti wu kibi to wa jina to ba ti lo le wa o ni fe mi o si feran mi to ba feran mi to ni fe mi to si feran jesu ati pe mi je ajo pade iyen nikan kan wa ni ororo kan ti won bu eyin eniyan mi tori pe lododun e gbudo ma yira sinu ogo sinu ola ati oro oun na ni ibi tutun ati oruko tutun elomii njo ti won ti bi saye ko ti pada gba second bet yen ni ibi keji ton ba bi e ti ya ibi e ton so e loruko ogo to mu waye gbudo so e loruko mi beni mo re ni to nje fayoke bread oruko ton so ko yen sugbon bread yen lo nta ti gbugba aye mo to kole to ra moto elomii o le je kini kan king's hotel orowo ko hotel kaakiri nkankan enikan ni re o le je kini kan filling station ile epo so oruko e gbudo yi pada won gbudo foruko tutun pe e then nigba ti ya ebi e ton ba ti tu ebi ti awon eni bi awon eni okukun ti won ti ba ojo ibi re je ni friday ose yi ojo ibi e gbudo gba omenira mo nbana ma gbadua kan yo ya yi lenu

mi olufe mo dupe dupe o angali kan wa oko ati yawo ni won ti mi oni sala dupe lowo won en to ba ri won to lohun ore yan tabi to ba gbogun ti won to ro wi pe o gbogun ti yan un se ara re nitori pe angeli ni won o na ni di baba the most blessed one SMA school ati SMA radio won ma pe yawo won ni ajuli baby kabiyesi olodumare awon woyi olorun ran won wale aye lati ran eniyan lowo lati build eniyan ati lati ran alaini lowo so fe dide ni iwo ko nowo wa fe dide tori pe ojo pe ona jin ti ati wa lori radio yen mo de dupe lowo olorun pe lati be abere si ni tan kakiri gbogbo awon radio bo ti le je pe radio lagos ni mo ti bere ati bond fm ati radio 1 o sugbon wi pe yan nse pade ojojumo emi ni woli akoko ni sm radio 104.7 awon family de tewo gba mi lojo to si lojo ti ko si a se ojo ta fese rin debe ni mama yi ya juli baby won ni e ma wori olorun a pelu encouragement to da loruko jesu eni wale mo wa dupe lowo gbogbo radio station to ku pata laipe ye kan titi to fi di eri nbe ati all radio station okan ni yo bale o ara mi olufe bi ta ti fe se birthday yen ni ojo friday eri pe ni tun je ojo aje bayi ose na ri o na ni ilu isa

pe agboro lenu mama mi Bola re egbe eyin eniyan gbogbo eyin ara Ekiti e mura le ni dura o back to sender iyo atomisioni e mura sile mo ma announce e after birthday igba to ma ko wa si Ado Ekiti ati bi ti e ti ma gba ni Ado Ekiti e fokan bale tori ati le se so ji bayi Ekiti tori insecurity but ma so awon strategic area ti e ti ma ri gba loruko Jesu yo dara fun yin e ma gbagbe omisioni ori ofe ma wa ni ojo birthday yen Zion Water o pete ri keyin e mu re sile e ja gbadua ojo ta bi mi saye ojo ibi mi Jesu mo bebe ko ma se ri nira ojo o ojo ta bi mi saye ojo ibi mi Jesu mo bebe ko ma se ri nira momo wo lo se ami mo pase loruko Jesu ojo ibi re ojo ibi omo re koni mo enira koni mo enira koni mo ekun koni mo idamu ayo ni wa ma ri account number yi oni ko fi ranse si account number church na ni boya o fe ran ojo ibi yen lowo abi o fe se ran lowo fun baba woli abi fun radio account number church re 00699 36 107 gbele kan se 00699 36 107 access bank oruko tun wa nbe Light of the Living Apostolic Church eni gan tin se of the 15 ni ojo ta bi mi saye to ba ti send your birthday yen ton loni wa wa pe number mi je ko to ago mewa ko to pe number mi gangan ni ma fi sile ati church ti todo mi gangan ri 0806-231-3555 gbele kan si 0806-231-3555 gbo 0806-231-3555 number ti church we 0706717-0079 gbele kan si 0706717-0079 God bless you, which is what with you. Oruko mi ni Woli Rotimi, ile so mi oludasile ijo imole alaye. Ara mi olufe ni anbano je jegun jegemo je dodo igondo ikotun egbeda yanejigbo adura anu yen ejo e lo si anbano je e lo get e ko to di ojo Friday ko ti ma lo ko ma gbadura tori ogbudo mu eri wa ni ojo Friday yen tete lo get e e to wa nle opo. God bless you.

fun yin ori lo ma jaju won lo ni jojo kan ni gbogbo awon irun mole ni won lo ni lo ba olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pabi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pabi to bi won diju eh olokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sai mo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye ki ru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan anatan keni kan ma so pe eyin lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran ilu re jojo o wa wo pe eje nla mole lojo ti mo gba ade oba kin kuku je ko yi won pe kini ya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko igangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole re gobo yi n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi n wi ngba to ri pa bi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pa bi olokun se rin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode rele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese ju sibe gege be la won bale agbegbe kokan ni won lo duro ti won si fun won leto won e je ka pawopo ka pamopo ka se n to da fun lu aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won n bo wa ye we tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa ye we tan yen wo

0: Kayode.
1: Ah ni riju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode le se riru adaba loro
0: yi. Ati nagbara ati nagboro.
1: Ben ni tun ba gbale ba gbata ati.
0: Ata la dari le si.
1: Ah si ni boju lai pare re sa.
0: Ko se se ko se se. Ta ba ti domi tori na. Ipa ise ni to.
1: Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tun di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon tajo meto e wa lolokun ojo.
0: Ese o.
1: Nagbara lowo Olorun Ibadan je oni je ti yin.
0: Ami o.
1: Ami o. Awa la mo wa yin na la mo ba o.
0: Ami ami ami ami.
1: Ah loko eni keji mi.
0: I Chief Commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele loko to fin gbe mi laduge.
1: Olukade loko ti mi Akinmoyede Falegan ni baba to bi mi lomo. Eri jiye kitina bi mi si be na mo dagba si. O ja ja mo re le mi.
0: Ja lo ja lo ja.
1: O to di wo yi ola.
0: Ola gangan.
1: O to di wo.

0: Alukoko Alhaji Olawale Mutiu.
1: Ti gbogbo wa mo si baba ne.
0: The Executive Chairman Akoko Northeast Local Government.
1: Oni gbogbo Chef Four Eyes Integrated Service Limited.
0: Ti gbogbo mo bibi kare Akoko.
1: Pipe aku odun ijesu ti yo waye.
0: Ni ogunjo osu kefa odun yi.
1: Ni Saturday 28 June 2026.
0: Bako no lan kika biesi.
1: His Imperial Majesty
0: Oba Alhaji Saliu Akadri Momo.
1: Adekade Jokeri.
0: The Paramount Ruler of Ikare Kingdom.
1: Ba ti sodun ijesu ti odun yi.
0: Eku yo tu ma kebi eku ni kare Akoko.
1: Eye yo ma kebi eye.
0: Omo eniyan yo fun bi omo eniyan.
1: Gbogbo n to je ti wa ni yo si ma tesiwaju.
0: Igba ile oroju.
1: Awo ile wa yo raye.
0: A si ni fodun yi sasemo.
1: Be ba wa ngbo.
0: Loruko Alhaji Olawale Mutiu.
1: Ti gbogbo wa mo si baba ne.
0: The Executive Chairman Akoko Northeast Local Government.
1: Ni gbogbo Chef Four Eyes Integrated Service Limited fin wipe.
0: Aku odun ijesu ti kare Akoko.
2: Eba la ma jama.

0: aje ki e ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
0: okay.
1: Ti ama si CDK CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wipe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawon yan kokko san wule die ti to di pe egbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin laamu rara rara
0: nibo ni office yin office number ti an le pin yin si
2: e kan si wa ni Danco Plaza Ajilosun beside Olo Motors opposite Maria Asunta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
1: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: e seun olotu
0: oro le ti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni o le ba de ti o ni dukia
4: ore wa kilo de to roju koko bayi
5: o ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori car oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo pẹ̀lú tọ́ bára fódìdí oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
1: Irọ́ ni o.
4: Òótọ́ tọ́ hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CD Kia ni mo ti ra wọ́n. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
1: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
4: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CD Kia lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jáyé CD Kia ní wẹ̀lẹ̀mù. Ràn tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
6: CD Kia, making life easier.
7: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

ni fun Olorun fun oro iye ti a ti gbo bakan na ni adupe pupo lowo gbogbo eyin ti e tin se onigbowo eto yi lati eyin wa agbadura pe ki Olorun tubo ma bukun yin se ni opo yanturu olu ile ise ijowa ti o se agbateru eto yi ni a mo se Sunday Adventist Church Ejapo Estate Akure Ondo State ti a ba wa ri eni ti o fe ran eto yi lowo e le sanwo si apo ifowopamo eto yi oruko eto yi ni Sunday Adventist Herald of His Coming account number 101-637-3401 lekan si SDA Herald of His Coming ni account name account number ni 101-637-3401 Zenith Bank ti e ba wa ni ibere lori iwaasu toni abi lori eto ilera ti e ti gbo e le pe eyikeyi ninu awon number wonyi alfa ayodeji ajaye 080-34-906542 egbo lekun si alfa ayodeji ajaye 080-34-906542 e le pe eda falade si ori number yi 080-33-50-0203 lekan si 080-33-50-0203 etun le pe leto ilera wa si 080-34-44-06-12 080-34-44-06-12 to ba ni ohun ti e fe ba mi so abi ti e ba fe pe mi e le pe mi si ori number yi 070-33-22-1182 ire ni fun gbogbo wa o loruko Jesu a o ni kuna ile ologo o tun

0: mokin yekwe eku ojoma aku dede woye aku boju ojo seri ki eledumare ki o ba ni sto igbadotun
1: oju oja le to tokori atekun jakaban itode loju oja
0: o kan temi o pada re mo musa adebiyi ni mo nje presenter to beskeskebeje
1: so fun weni to meto to tokori
0: o se de eto tun ni pelu oruko olohun ati pelu atileyin awon alase ile ise

0: adupe lowo ile ise omo omo lo abibre anko
1: oju oja loju oja
0: ni ipinle ondo ipinle osun bakan na la dupe lowo ile taja blue sky mall iyen ni lo akure ni sikananda ba Mwen fo wosu wakpo wan, lori eto yi Loni iti nse ojo kejo osu kefa Inta fek peye wo, oni elo ingredient inye elo tafi sebe ata Ata la fek peye wo, tomato sini, atarodoni Ano si anwa elo metakon ipinle meta kan laaro yi a lo si ipinle osun ipinle oyo ati ipinle ondo wa ni ayin lati mo awon bi o se je gan kini awitunwi ati awuyewuye ati complain awon eyan lori ata iye gan o na la fe gbe yewo laaro yi e ku dede wo yi
1: omo olu abi bre

Olua bi bread. Uti gbono tu jade o. Adule npele ke si shani. Package to fani mora lora ta fi bo. Taste adun yugba yugba to pataya. Npele ke si ni. Tori awon eroja sara lore ta won professional bakers omo Olua bi sese gbari sase. Ta won lete ilera tu fowo si pe o da fa agwara lofa. Omo Olua bi bread. You demo demo ke ni ti o je o le yo ni. Ewo ni ka te bread lowo ko se pafe. Komo le ruga mo. Ajeteru je tu je omo Olua bi bread. Eyin elegba tata lara tun ta. Ateji te fe bara leyo leyo biri fun omo Olua bi bread. Ko ti wa kakiri. Ile se omo Olua bi bakery and confectionery lo se. Number 204. Legbe first bank. Idojuko Adela Gesso Mill. Itore road Akure. Ati ni plot 16. Block K. Igboja lo wa fa o le road Akure. Telephone 08035086685. Omo Olua bi bread.

0: won tu palẹ lẹsẹsẹ lọna ti o gba yi gbogbo mo orilede Nigeria ti won fi le fowo ti joba leyin lati de pe kini won se aseyori
1: oda ohun ni ka jeran pe amọ o fa fun o ni ko fa yi e sile e seun fun akoko yin pelu wa lori eto irijumi fun ti ose yi e seun ti apeyin ti e wa
0: e seun atokun
1: oda eyin eyan wale ni riju bayi lo ni ori eto irijumi fun ti ose lagbara deda ojo mejo ni ki e tun pade wa nigbati a mu akotun eto wa si eti igboyin te ba de gbagbe ati n foro wero pelu Mr. Yodeji ologun ti won je onwoye awujo ti won si tun je onimo nipa igbohun si afefe media consultant oni won je ojo mejo ti a tun ma mu eto wa si eti igboyin olasukan mi olujoba oni oruko temi ti mo je atokun eto titi dojo mejo kiti ku ma gbo wa ni re
2: Aṣiwaju Bola Tinubu to kan sara si pelu gbogbo awon igbese itesiwaju to ngbe labe ilana erongba ere ti otun dirinudu of agenda ntan mole se gbogbo korokondu orilede yi itesiwaju nwole o apolote eniyan ni ope babu walai e kaabo sori eto irijumi eto kan wa yami ti o ma salakale awon ilana isejoba to wa lode awon igbese ti isejoba le yi ngbe kayo le go gege mara tuto lile atalejo lara la mo pe ya mo e labala labala eto irijumi gori kan ni adaba se be ri dagba soki awon amaye mu gba rorun to fi dori oro aje atoko owo ipese onje eto eko atawon adehun ajosepo mi to morilede yi letente ipade ti wa di gbogbo ojo aje monday bere latago meji sago meta osan lori eto irijumi lori ikanni adaba 88.9 FM Akure. Egagbe ka won ka sira won wo ka jo lubulubu awon asijori ti sojaba re Bola Tinubu nse eto irijumi lori ikanni adaba 88.9 FM gbogbo ojo aje monday ni o ago meji osan sago meta ni e mo mi si e minister to ri soro abenu Olubunmi tun ji ojo lo sagbateru e
3: Adaba FM I like it forever.

0: ami ase olorun ba mi maso aso oku aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko tu alo ka si wa laye ta fe wa ile ise alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse setoju oju to si je pe wo ofin ni la oni won tun gbe wa ledu awon maso gbogbo aso oku aye asoju kan pataki nbe legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
1: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba n soro ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
0: boti eje pe oro eti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
1: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na la fi ri na debe tori na a o gbudo fe owo bi tin ka fi mu oro oju
0: alausa alausa gbogbo kanu gbogbo noti ni won ti ma ti je alausa n pa atoju oju laipe yi ede ipinle osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
1: be ni sir
0: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
1: pelu ogo lodolo
0: kila won te fe se toju gan
1: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
0: bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani ile ise alausa na ni
1: ile ise aladani na ni labi dr dauda kwande lati ilu kanu
0: o lo si je pe lori oju o le yin ni e mu nbada lati ma fi siran lowo fawe eyan
1: a lona meji nkan ta mo na la nsise to
0: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
2: eto yi tin bere ni ojo thursday on the 18 ojo kejidini ogun osu kefa ta wa yi ati ojo friday on the 19 ojo kokandini ogun osu kefa ta wa bakan na ojo meje pere ni anfani yi yo fi waye
0: ni eto itoju oju ayewo oju yo fi waye ibo ni o ti waye
2: eto yi yo waye ni adegbenle ni egbe a division ninu agba cultural center nilu akure ni anfani yi yo ti waye won odidi ojo meji gbako eto yi tin bere ni ojo thursday on the 18 ojo kejidini ogun osu kefa ta wa yi ati ojo friday on the 19 ojo kokandini ogun osu kefa ta wa bakan na ojo meje pere ni anfani yi yo fi waye
1: 070 60 47 80 37
0: e ba n tun pe
1: 070 60 47 80 37
0: iba ba n so n pa oju ki lawon nkan ti ma yo oju lenu
1: orisirisi nkan lo ma n yoju lenu elomi lati bi aikesi ara latara ounje latara eruku latara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma n gba oju lowo elomi
0: ojo ba ma wa mi
1: elomi ase de nti ori na
0: mo mi o ma wa pin imi o ma wo balabala imi o ma yo bi efin imi o ma dabi eni pe nkan ta di
1: lorisirisi
0: imi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to di nkan gba mi ato ni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fawe eyan
1: pelu ogo lodolo
0: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
1: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
0: le fe kan na wa
1: lokunrin lobirin lomode
0: la pe le si pe gbogbo eleyi
1: be ni egberun meta ni won fi gba form
0: owo form ni won san
1: be ni 3000 naira pere
0: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
1: ko si nkan kan mi mo
0: elo ni won se itoju
1: ayewo ofe itoju ofe ni
0: ba ago melo le to yo ma bere lojojumo
1: lati ago meje aro
0: ago meje aro
1: titi di ago mefa role lojojumo
0: mama si ti de tan gba form o ni sewo kankan
1: rara papo
0: e si ni se ijoba lorun yin
1: ile ise aladani
0: e ja se ibo le ni itoju yo ti waye
2: eto yi yo waye ni adegbenle ni egbe a division ninu agba cultural center nilu akure ni anfani yi yo ti waye won odidi ojo meji gbako eto yi tin bere ni ojo thursday on the 18 ojo kejidini ogun osu kefa ta wa yi ati ojo friday on the 19 ojo kokandini ogun osu kefa ta wa bakan na ojo meje pere ni anfani yi yo fi waye
1: 070 60 47 80 37
0: e ba n tun pe
1: 070 60 47 80 37
0: adupe lo olohun ero ibanisoro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se n ta le ma fowo jebe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo ana so okun aye ka si moju to ero ibanisoro wo lo le ja sodo yin
1: ero ibanisoro tan le pe wa 070 60 47 80 37
0: e ba n tun pe
1: 070 60 47 80 37
0: ile ise wo lo se agbekale anfani yi na
1: ile ise alausa ventures to kale si ilu kanu
0: labẹ dokita
1: dauda kwande
0: ojo ni ti sa oko ti ga ti je
1: orukọ temi ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
0: agba pe ile ise alausa ventures pe kanu ni won wa eyi so yoruba bo lo se je
1: bene sir yoruba le mi ti mo je asoju fun ile ise alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun
0: bawo yan ba pe ero bani soro eyi le gbe
1: bene sir mi
0: ma lati ki a ma bi won o se rin
1: bene
0: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba jese pe oju yo lenu kawon na o wa lati wa sayewo lati wa gba to
1: lo
0: fe
1: bene sir
0: sugbe egberun meta pere na gba form
1: bene sir
0: e je yan da yin o la wa na ti gbon o e je agbera lati janfani oju won ni relede a o ani wa lo okun aye e ku kan
3: okokun da ma so mi so
4: oh number 1 radio adaba fm 88.9 akure
5: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ati aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti ekan sun lo opo eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi pi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o fu tu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
6: bazo olorun ma jaro bo aiso
7: Moki olile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
8: ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
7: phone number mi 08164122777
9: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti eyi ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri ngo ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula baba kere wa
8: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
9: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi reni ni gbogbo igba ori keri kara ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe bi sori ero bani soro mi
7: 08164122777
9: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gogo igba orukun ro e ni ori kere ke ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogogo wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
7: baba ngana baba kerewa
8: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
9: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo olomo okunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
7: phone number mi 08164122777
9: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun tetele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi awa ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
8: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
7: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164 12
10: 2777.
11: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape out. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop.

0: se gbadun adaba
1: mo gbadun adaba
0: mo gbadun adaba
1: mo gbadun adaba
0: o gbadun adaba
1: bubu wa na gbadun adaba
2: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko jokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
3: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
2: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra
3: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
2: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die die bawo won se se
3: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
2: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san le die de to di pe egbe oja fun
3: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
2: nibo ni office yin
4: office wa wa ni Exodus filling station formerly Total opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
3: Oluleṣẹ wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
5: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
3: e ṣeun olotu
2: oro leti bon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
6: ore wa kini re to roju koko bayi
7: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni onu gbogbo aboda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
6: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDK ni
7: CDK kini nje be
6: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to o fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori car oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo èlò tó bá rà fódi di oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
7: Irọ́ ni o.
6: Òótọ́ tọ́ hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CD Care ni mo ti rà wọ́n. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
7: O sì ríru èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
6: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CD Care lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CD Care ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa CD

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale won yi ni akojopo iroyin asale oni bi o se ma de seti boyin lati le se radio Adaba 88.9 FM akure. Laramo ke lati royin lati ma de yemi lawal saju koko nu royin na. Ilegbimọ asofin apapọ fọwọ si afikun asiko isamulo eto isuna fawọn ise pataki pataki. Ile ejo pase gbegbegile oruko egbe oselu ADC Accord ati awọn meta mi. Egbe oselu ADC lo ti yan ambeshi gẹgẹ bi igbakeje Atiku lati dije feto idibonya are odun 2027. Iroyin na re lekunrere. Are Bola Tinubu ti so pe ijoba awon lo tin sise pelu awon ajo alaabo lati ri pe alaafia ijoba lorilede yi. Are na eti o soro nipa itesiwaju isoro abo eti n dojuko eka orilede yi wa fi dahun orilede Nigeria loju pe akitiyan n lo tin lo lati ri pe alaafia ati ilosiwaju ba awon eyan orilede yi. O soro yi lasiko ti n ba awon igbimo ipade kejo ti awon ajo awon oba alaye ti oke oyo orilede soro ninu bi eyi ti minister foto iroyin ati tanjise to ni ti soju re Tinubu tenumọ pataki awọn oba alaye ninu sise atilẹyin akitiyan ijọba lati pakun ọrọ abo ati lati mu gbega ba isọkan ati idagbasoke orilede ni pataki loke oya. O ṣalaye pe ijọba awọn ini ọrọ ati mojuto yin kan ti n fa ọrọ aisaabo ati mu gbega ba ọrọ ibasepọ laarin awọn aja alaabo ijọba apinlẹ ati awọn oba alaye jẹlogun. Are Bola Tinubu lo ti tẹnuma ife ijọba re lati mu ki eka adajọ ki o lokun si ati lati mu gbega ba ilana ofin orilede yi. O sọrọ yi lasiko ti won si ile ejo kotemilorun tuntun eyi ti n jẹ ti eka Abuja ti won se loruko ati sami si ọdun kẹta ti o lo lori ipo Tinubu ini igbakeji re Kasim Shettima lo soju ni bi ayẹ ohun. Igbakeji are Kasim Shettima ṣalaye pe ijọba lo ti ṣe lati ba ri pe won mura si eto idajọ mimọ igbegaba ati reto idajọ to ya yigba ladodo awọn orilede Nigeria ati lati ṣadinku akunju ọgba ẹwọn. Are ohun lo ṣalaye pe ẹka adajọ to fe gbomule lo ṣe pataki lati mu igbegaba ijọba tiwantiwa lati tẹle ilana ofin ati lati mu igbegaba ilana ofin ohun. Are na wa fikun pe ijọba ohun ini ọrọ ati mu ki yi awọn ile ise ijọba ki o tun pada soju ami ati lati ba le mu ki atoto ti ijọba gbe kale ki o ba le kogoja lawọn eka ọrọ aje orilede yi. Ilegbimọ asofin apapọ lo ti fọ si fifa kun asiko isamulo eto isuna ọdun 2025 eyi ti n be lori awọn iṣẹ pataki pataki lati ọgbọnjọ oṣu kẹfa ọdun 2026 de ọgbọnjọ oṣu kẹsa ọdun 2026. Ero naa lo waye nibi ipade pajawiri eyi ti wọn joko ni ọjọ aje lati ṣe agbeyẹwo ọrọ fifikun asiko isamulo eto isuna naa. Igbimọ naa ini ilegbimọ asofin agba ilu ti kọkọ fọwọ si ilana ohun ṣaaju ki o to bẹrẹ isinmi eyi to fa ki ilegbimọ asofin apapọ ki o joko lónìí lati pari ilana ofin lori ọrọ ohun. Aba lori ọrọ ati ṣe yi ini olori ilegbimọ asofin apapọ na Julius Iwovere lo gbe kalẹ to si sọ pe fifikun asiko naa lo ṣe pataki lati ba le faye gba ki ijọba apapọ o ba le lasiko lati fi pari awọn iṣẹ afojuri eyi ti n ṣe lọwọ ati lati ba le ṣamulo awọn eto idagbasoke ti nbẹ ninu eto isuna naa. O ṣalaye pe iroyin lati ọdọ igbimọ ti mojuto ọrọ owó ètò ìsúná nílé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀hún ló ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ àfojúrí ni wọ́n sì ń ṣe lọ́wọ́ tó sì nílò àsìkò sí láti fi parí rẹ̀. Alága ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ Abbas Tajudeen ni ó darí ìjókòó náà tó sì rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀hún láti ṣàtìlẹ́yìn àfikún ètò ṣàlàyé gẹ́gẹ́ bí èyí ti ń bẹ lójúnà ìfẹ́ orílẹ̀-èdè. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ ló ti ṣàlàyé àwọn tí ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àjọ èyí tí ń yáni lówó ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀-èdè yìí NELF fund láti ṣàfikún owó tí wọ́n yá àwọn ètò láti ṣàfikún ètò owó ìyá fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà láti bí mílíọ̀nù kan àbọ̀ sí bí mílíọ̀nù méjì àwọn tí ó jàǹfààní ètò náà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Igbákejì ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà Bara Ojibril ló sọ̀rọ̀ yìí lasiko ti won kopa ninu eto itaniji lori oro eto wo ya fa won akeko na nilu Abuja o salaye pe opo awon akeko to leto fun owo na ni o ti janfa ninu eto nitori ainima nipa re Jibril wa tenuma bo se wulo to fun eto itaniji jake jado lede yi lati ba ri pe awon akeko ina gbo agboye re tan si lanfani lati ja lati tan si lanfani se eto na ninu oro dari agba ajo owo yiya feto eko na ya Ketunde Soya o salaye pe bi orinlelugba o le meji bilionu naira ni won ti pin fa won akeko lati satileyin bi milionu kan abo awon akeko to si fun pe eto ohun ni o ti ko ipa lori awon ojule eto to bi milionu mewa awon orilede Nigeria ti ati janfani re ijoba apapo ti pase fun ajo tin bojuto oro epo petrol lorilede yi lati tesiwaju ilana ati fi koloko pelu awon olopese gas ati awon alagbata re pelu awon to ni se lori oro gas na lati salekun kiko gas wo orilede yi ase na nbe lojuna ati ba ri pe ipese gas po ati lati mo ki o le dinwo nitori alekun eto ba ye owo gas lenu orilede yi lenu aipe yi igba keje minister for epo petrol tin bojuto oro gas epe ri pe epo salaye pe ijoba ni oro ati ri pe ipese gas to yaye ledewo ni be fawon eyan ile ise ati fun ipese na manamana bayi ijoba apati salaye pe awon yo tesiwaju lati samulo awon ilana lojuna ati mogbega ba bibe gas na ati lati ri pe aboba eka ohun ile ejo ga ijoba apapo tin be Labuja kan lo ti pase pe ki won gbegile oruko egbe oselu African Democratic Congress EDC ati awon egbe oselu merin mi lori oro kikuna won lati mu ilana ofin se lori oro foruko sile egbe oselu lorilede yi bakana awon egbe ti oro to kan ni egbe oselu Accord Party Alliance Action Alliance Action People's Party ati egbe oselu Senate Labour Party ninu idajo ti adajo Peter Lifu ti o gbe kale na o pa ile ajo na pase fun ajo eto idibo orilede yi lati yo oruko awon egbe na kuro ninu oruko awon egbe ti won ti foruko sile nitori kikuna lati ni idambe dogbe eto idibo eti o ye ki won ni ninu eto idibo gbogbogbo eto koja nibam pelu ilana ofin adajo Lifu eti o tako awon arojari awon olujejo lo pase fajo eto idibo lati dina awon egbe na lati ma se kopa ninu eto idibo ojo waju eti eto idibo ojo odun 2027 be lara re idajo na lo da lori oro pe egbe awon ni otele ilana ofin eti won nilo lati fi tesiwaju lati je egbe oselu lasiko ti a fi koro yin awon egbe oselu na ko ti soro be si ni ajo eto idibo ti son kankan nipa oro ohun ile ko dogiga kan eto je ti jeba apapo tin joko nipele kaduna lo ti sun igbejo gomina ipele kaduna tele nasir erufai siwaju dojo 24 osu kefa don 2026 iro fiye ni pe eso siwaju na lo waye nitori aisi awon agbejoro awon eleri olujejo meji kan tin jejo iro fiye ni pe eso siwaju na lo waye nitori aiwa awon olujejo meji kan tin jejo pelu gomina tele ohun Erufai lo njejo ninu ejo ti ajo tin gbogun ti iwa jegodu jera ACPC ti o pe lori esu pe o sepo re lo olujibiti o si ko awon owo je lasiko ti nse ijoba gege bi gomina gomina tele na lo ni ko so to ninu gbogun esu ti won fi ko won to si lohun o ma kankan nipa re tele ninu ejo na adajo Rewan Aikawa lo fun lo faye gba pe kan gba idasile Erufai pelu owo toto 200 million naira pelu awon ilana ati ni oniduro meji eyi ti eni tin sise ijoba kan tabi osise oba to ti fenti ati oba laye kan be lara re sugbon ejo na ni won reti pe yo pada bere ninu osu yi egbe oselu African Democratic Congress EDC lo ti kede gomina ipinle Rivers Ana Erotimi Ambeshi at gege bi igbakeji oludije sipo re ninu egbe na feto idibo odun 2027 ikede na waye gege bi egbe oselu on se ntesiwaju igbaradi ati awon eto re saju eto idibo gbogbogbo odun 2027 ninu oro alukoro fegbe oselu EDC Bolaji Abdullahi egbe na so pe Ambeshi ini yo dije pelu igbakeji gomina igbakeji are orilede yi tele yin Atiku Abubakar eyi ti o wole gege be nti o dije sipo are ninu egbe ohun won salaye pe yiyan ti won yan won waye leyin ifikoloko yi to po pelu awon asaju egbe awon awon alatileyin won awon odo ati iko awon obirin pelu awon asoju jakejado orilede yi egbe na lo tun fi igbekele han pe Atiku ati Ameshi ni o mu ani o fa atileyin to po lorilede yi to si pese nkan to pe ni ilana mi fun awon orilede Nigeria ti n wa ijoba to da ati isokan orilede Gomina Ipinle Oyo Seyi Makinde lo ti kede ojo Isegun ojo 16 osu kefa gege bi ojo osimi fun ti ibere odun ijira iyen ti esin Islam todun 1448 ikede na ni be ninu oro eyi ti akowe ijoba ipinle yan ojogbon Musbawo Babatunde ti o fowo si Makinde lo ki awon muslimi ipinle Oyo ati orilede yi ku orire ibere odun tuntun ti esin Islam Gomina na lo aro awon muslimi lati lo asiko na lati gbadua fun ilesiwaju fun itesiwaju alaafia isokan atagbasoke ipinle Oyo ati orilede Nigeria o salaye odun tuntun esin Islam na gege bi asiko to ye ki ajokoronu lori ife tuntun lati ri pe alaafia ìbágbé ìbágbépé àlàáfíà wà lórílẹ̀èdè yìí àti fúndàgbàsókè orílẹ̀èdè yìí Makinde ló tún pe àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà láti fojú sọrí lásìkò ọdún ọ̀hún kí wọ́n sì fi ẹ̀sùn ẹni yòówù tí ń bá fúnra sun àwọn aláàbò tàbí nọ́mbà pàjáwìrì tíjọba ìpínlẹ̀ náà gbé kalẹ̀ ó wá tẹnumọ́ ìfẹ́ ìjọba rẹ̀ láti rí pé àlàáfíà àti ààbò ń bẹ nípínlẹ̀ náà tó sì kí àwọn mùsùlùmí kú ọdún tuntun ìjira Ijo Jehovah Witness ini o ti kede eto lati gbalejo ipade olojo meta kan nilu Akure ti sole ilu ipinle Ondo bere lati ojo 19 osu kefa si ojo isemi ojo 19 osu kefa odun 2026 ipade na eti soro ti isori re nje idunu ayeraye lo je ara eto eti ijo eleri Jehovah gbe kale nibi ti won o ti pejo lododun ti ijo na o ti pejo lododun lati mu igbega ba eko bibeli lori idunu ireti ati igbe aye re emi nigbati soro saju eto na agbanuso fun ijo won iye gilade kan bi salaye pe ipade na yo pese ilana lori oro bibeli lero ati ba le ran awon olodo ni atawon eyan lowo lati wojutu si oro idunu bo tile je pe awon soro nbe nu aye eto olojo meta na ni reti pe yo mu ki opolopo awon eyan lati Akure ati agbegbe re ki won pejo sibe tan si tun ro awon eyan na lati wa ijo eleri Jehovah lo salaye pe ipade ododun wa ohun e lo ma n ko opolopo awon eyan wa to sin kopa ninu idagbasoke oro aje ilu ti ma tin se ipade na nipase alekun tin ba oro owo oko owo ti won fi sun ile itura owo ounje ati awon owo mi ipade na ni won ti soro nipa bibeli ti won si foro wa lenu o besin mo gbe okan ojo ke itukale nibe Laramo kenda ti royin lati le ise radio adaba 88.9 FM Akure ninu royin lati gbo royin le okere ti are daraya ati ti agba muludun
2: Welcome to Great Springs International School, Emorele, Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emorele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.

0: awolu solu dero pese
1: eku dede woyi o eyin temi ni ilu Akure emi Femi Alagbolo nkin o ni ona to gba isolo lo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo nla tori gbagba e ri bi ton ko Femi Alagbosi ibe la wa ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo je pe nkan osu ese lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 07065326843 lekan si 07065326843 awon ogun to pojo owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa to de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo wo lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni oru lo to bi e meta e merin e marun e mefa ah urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo wo lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 07065326843 iwa kun to le gba po lori papa dara dara ah kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi ah ah uruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa dara dara pelu aya re nile ah pa lo se munu e ma se dun inu e lo jesu o dara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon omiran ati yagbe kini ka si yagbe iwo ma gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to se olagbara re to nfun oni ifoya a to fun oni fokan bale kilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara olorun olorun yo fun oni wo so ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera ah o era ro mi awo eyin mi kilo se e leyin ah ma bo lodo mi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri wo so number wa re lekan si 07065326843 office wa wa ni Isolo Road ni waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Moshalashi Central Mosque
2: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ah ah ma se beru ni pa ise Eledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
3: eku dede iwoyi o eyin temi ni ilu Akure emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta ba ri iwo obirin to ti wa ni ile oko lojo to ti we to re yan pe ran ise ma bo ni ile ise Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo ni ile ise Femi Alagbo tabi iwo ti o le gba bo dada lori papa bi o si me ati igalo ma bo ni Lodo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
1: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awa okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri iyawo mi e ri sabodo wa to ko Femi Alagbo o ke bere ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugun state ni ile Ibo ah ah asuko rete eyin temi ke na wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te wa lokan te ni pe ah Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olorun lo se o Femi Alagbo kon o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pa se Eledumare gbogbo to je soro fun yóò di ìtàn tíjọ́ tó bá ti dé ọ̀dọ̀ èmi Femi Alagbo àlàáfíà yín kò máa ní di fíáfíá o àmì o.
4: èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ́ Maggi chicken flavour sí oya ẹ̀sìn pẹ́ẹ̀lì celery
5: SELARIE salary
4: bọ̀dá mi ẹ̀sìn fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary oya lọ́pìn ìgbìyànjú ẹ̀sìn pẹ́ẹ̀lì turmeric
6: TURNERIC turmeric
4: ẹ káre pálí ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
7: ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà celery àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
8: Se ń gbádùn àdàbà.
9: Mo ń gbádùn àdàbà.
8: Mo ń gbádùn àdàbà.
9: Mo ń gbádùn àdàbà.

0: Jesu, Jesu, emi yo sin yon titi dopin. Emi ta fi shebe, oba deda sheda, yo shebe yo fun wa o. Oda nomba babare fun itoni ati adura, to gwa ye ni fin shete da fin yon igbe, ta fin bolo wa opaka leke la luri ton file a ye da lakpe. Nomba babare 09028242487. 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 asiko ti to ba eteyin olugbo wa yo ma pe wa wole ti baba yo ma gbadura fun yin lokokan ejeji 08162519991 08162519991 Hello, Kale o.
1: Makusho luwa o.
0: Ki lo ko yin bulletin pe wa o.
1: Bi gbe lo pe lati ta gula beja ni.
0: Baba e gbadura fun won.
2: Jehovah.
0: Mimo.
2: Jesus Christ.
0: Mimo.
2: Michael
0: Mimo.
1: Mimo.
2: Joke ni oruko Jesu ori oni gbagbodi.
0: Amen.
1: Amen.
2: Won ni daje kun fun e.
0: Amen.
1: Amen.
2: Won ni wo pajawiri.
0: Amen.
2: Won ni wo ransom.
0: Amen.
1: Amen.
2: Won ni ko si panpe aye.
0: Amen.
1: Amen.
2: Won ni saison.
0: Amen.
1: Amen.
2: Jesus Christ luwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu.

0: Amen.
1: Jesu Christi, Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen. Ni oruko Jesu. Hello, kale o kilo ko yin bulletin pe wa o. Iya dami lola lati Okitipupa baba igbadura fun won. Mimo
1: Jesu Christi.
0: Mimo Mimo
1: oruko Jesu la ko gba e.
0: Amen.
1: Olorun ti gba lowo en to ju ni lo ko gba e.
0: Amen.
1: Olorun ko da si oro e.
0: Amen.
1: O ni bi gun gbese mo.
0: Amen.
1: Ko ya bale.
0: Amen.
1: Wa ma ri se.
0: Amen.
1: Jesu Christi Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. Hello, Kale, o kilo koyin bulletin pe wa.
2: Hello, Kale sir.
0: Kilo koyin bulletin pe wa o.
2: Oruko mi ni Adekunke Johnson. AK Kada lati ri Ikakoko.
0: Baba igbadura fun won.
1: Jehovah.
0: Mimo.
1: Jesus only my care.
0: Mimo. Kabiyesi.
1: Igbadura fun won.
0: Amen.
1: Oruko Jesus ero ni ba e.
0: Amen.
1: Gbogbo to nje laya yan Olorun a fi pa elerin.
0: Amen.
1: Oruko Jesus o ni ra ko ba o.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Jesus Christ Oluwa
0: wa. Amen. Amen. Amen ni oruko Jesus.
2: Ajuba.
0: 08162-549991. Hello, Kale, kilo koyin bulletin pe wa o.
3: Emi to pe lati won.
0: Lati lu owo baba igbadura fun won.
1: Jehovah.
0: Mimo.
1: Jesus Christ is my care.
0: Mimo.
1: Olorun alagbara.
0: Kabiyesi.
1: Olorun mi to pe ma dowo e o. Olorun da si.
0: Amen.
1: Ma yi ko wa doju kan.
0: Amen.
1: Ma yi ko da bi omi adagun.
0: Amen.
1: Je ko so si waju.
0: Amen.
1: Sile ko anu fun.
0: Amen.
1: Ni oruko Jesus Christ Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesus. Hello, Kale, kilo koyin bulletin pe wa o.
3: Oluṣola lo npe lati ilu Idoani.
0: Baba igbadura fun won.
1: Jehovah.
0: Mimo.
1: Jesus Christ.
0: Mimo. Mimo.
1: Olorun ba gbadura fun Oluṣola o.
0: Amen.
1: Ni oruko Jesus aisan ko jina si e.
0: Amen.
1: Ni oruko Jesus oni ra ko ba.
0: Amen.
1: Ohun to n wu eyen ko ni pa e lara.
0: Amen.
1: Ota oni yo e.
0: Amen.
1: Won ni yo ayo segun lori e o.
0: Amen.
1: Jesus Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesus.

0: Hello, Kale. Kilo koyin bo le tin pe wa o.
1: Baba de omo kan be so wa le lati le kan le.
0: Ki le pe?
1: Baba de omo kan be so wa le lati le kan le.
0: Lati ilu Ikare omo kabiyesi e gbadura fun won baba.
1: Omo wa le.
2: Jesus Christ only my care.
0: Mimo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Adi ape lori.
0: Amen.
2: E o ni seku.
0: Amen.
2: Ni oruko Jesus irukere adokini.
0: Amen.
2: Ilu Ikare o ni daru.
0: Amen.
2: Ama dara fun yin.
0: Amen.
2: Ede aye de ati ija ko ni wo ilu yin o.
0: Amen.
2: Jesus Christ Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesus. Eje ka gba ipe kan si ki baba lori gbadura so mi. Hello e ka le kilo ko yin bo le tin pe wa o.
3: Ewo lati dua ni o.
0: Ki le poruko yin?
3: Olubumi lati dua ni.
0: Olubumi lati dua ni baba gbadura fun. Mimo. Mimo.
3: Mimo.
2: Olubumi bi to re wa Olorun ko da si.
0: Amen.
2: Olorun ni da dagun kata e.
0: Amen.
2: Adanka da so ko do pin.
0: Amen.
2: Olorun ko ti leyin.
0: Amen.
3: Amen.
2: Amen. Jesus Christ Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesus. O da tori asiko wa baba won olugba to lu fe wa ti gbe omi si di radio lale eto ni e fi adura lede o mimo mimo amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen ni oruko Jesu eje kin fi number baba lede sile kan ka to ma fi yun se lo eyin ten pe yen ma binu asiko ti lo amo number baba re ke ma pe won sugbon te ba wa pe baba e gbadura fun wa adura ori phone ni ko oto e kan si baba ni le ijosin.

0: e ja lo si ileise AAT Tradomedica ba ba ti de lati be na la ma lo sagba mi ife straight up tori mo lawon na ti mo fe tan le lale mo lawon e fi si ti bobu wole wa gbogbo eyin ti o je pe ese ati gba bolu yin le e le gba bolu yin wonu awon ko score eyin ti e ti daamu be e ba gbe gbogbo ile le na ni na e mo number 880 be ba ba won soro won gba yin moran ona to ye keto nkan mi to ba si ti ye kun won se aba ko ni hallelujah solution o ba wa all right e ga dodo 880 lapa odo dr sam lo kin ben a ma gba be wonu agba mi ife ni e ka le o
1: ode kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti njo gbogbo ilera wole ti gbongbo gbogbo ta fe wi ate gbopopo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o roni arun ti ndani gule bi afise
2: kai
1: oto ni poisonable naba capsule aje bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastric baba capsule ka doju ere se no dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyan ditan pelu ed aba capsule pairaga baba capsule lo somo ye kerin won bi abi aba capsule lo somo ya won karun se ben ti o pe gagana ku ni o so pe ni o to nkan ile ise AAT Tradomedical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer abeji ajo nada ki yiri ewu won kan sara si gan lo nte gba mi wuli mo mo na nipa ilera to nda mu agu ara yin e kan si ile ise AAT Tradomedical Services Limited ni number 73 Oshile Quarters legba Ibo Church Akure nipinle Ondo tabi ke pe 0803444 7184 0803444 7184 Dawo lawo bo se ri aseyori.